0: But the meantime, atin munang batiin na pasalamatan ng ating mga advertisers. Visit the Bigger Better Capita Sports Bar in Mabalacat City. May back-to-back live bands po dyan. The best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. At bukas po yan 24/7 at libre po ang entrance dyan. Sa mga nabitin sa celebration sa Father's Day, baka gusto nyo, i-try nyo dyan sa Capito Sports Bar sa Mabalacat City ho yan, ha? Order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise soon. So stay tuned lang po at i-follow sila sa Facebook, Del Chizo Pizza, for updates. And hindi kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated, open from nursery to high school or senior high school with ABM STEM at HAMS. May 11,000 pesos ESE subsidy for grade 7 at 20,000 SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. It's like you
1: and I like it. Yung tortang tanong ko sa inyo kanina, baka meron kayong isisagot. Wow. Eh, si Duba, sa tingin niyo yung mas nararapat na presiding officer sa paparating ho na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Please. Ito ba ay si Senator Chis Escudero, na dati hong Senate President? O dapat ba ay makialam ang Korte Suprema ang ulo dapat ng Korte Suprema ang dapat mangunguna nito? What do you think? Let me know. Hello kay Ma'am Mary Jane Agkawili David at sa kanyang mga apo na lagi nakikinig at nanonood, si Dominique, Luke, Leonora, Rafa, Coco, and Riley of Canada. Hey, Ma'am Catherine Santos, sabi niya, happy Monday sa iyo. Kamusta ang bakasyon? Ang lakas ng ulan dito kahapon, kaya ako fresh meat ang binibili ko. Never ako sa frozen meat. Di baling mahal na. Pa-play daw ng dalangin ni Earl Agustin. Thank you, ingat, and God bless din po sa inyo. May bakasyon. Our bakasyon was amazing. At kami maswerte. Nagpunta ho kami ng Bangkok, Thailand. Na halos ka-klima ho natin. Pero a week before we went there kasi, sobra yung pagbabaha na nakikita ho namin ng social media, lalo na ho sa capital city ho nila, which is Bangkok. Eh, dun ho talaga kami mamamalagi for a couple of days. Yun na nga lang, buti na lang, eh hindi ho kami inabutan ho ng ng pagbabaha. May mga pag-uulan, pero hindi ho naging madalas, no? So, naging matiwasay. At nakapag-relax naman ho tayo. Pero kasing init ho natin sa Pilipinas. Ay, ako titin niya siguro sa Facebook Live, medyo umitim ho tayo ng konti. Natan ho tayo ng konti. Hello to Willie Santolaha. Maganda umaga. Good morning. Thank you for listening. Maganda umaga din kay 5516, good morning. Sabi ni 0318, any man can be a father, but it takes someone special to be called dad. Happy Father's Day daw sa lahat ng mga masipag na tatay. Maganda umaga daw at pa-play daw ng Answer the Phone. Galing kay Nino, the Poging Transporter. Tama ka dyan sa iyong sinabi, ha? Kaya malaki ating pagpapahalaga sa mga tatay, ha? So muli, sa aking tatay at sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day po sa inyo. Sabi ni Luis Garcia, delikado tayo sa Quezong Balimbing, yung Chief Justice na lang. Tulad na, si Quezong Balimbing. Quezong Balimbing. Kaya sabi ni Luis Garcia, yung Chief Justice na lang. Tulad noon, si Chief Justice Davide noong si Erap. Kaso dahil sa Pinas tayo, wow, napapardon din lagi ang mga mandarambong. Sabi ni Luis. Good morning, thank you Luisa. Wow, namiss ko rin kayo. Akala ko nga hindi na ako marunong mag-DJ. Ilang araw lang ako nawala. 8:04 ang oras sa buong Pilipinas. Standby lang tayo at kinukontak namin ang atin hong guest mula ho sa Pag-asa. Pero mamaya ibabalik ho tayo para pag-usapan itong mga halagang bagay kagaya ho ng epekto ho ng El Nino. 8:04 ang oras sa buong Pilipinas. I'm check brought to you by Alaksan. Magbabalik ho on the morning roundup dito lang sa GV99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: sa buong Pilipinas, 8:11 na po ng umaga. At tulad ho ng ating kanina, eh, napaka-importante ho na mapag-usapan ho natin na ating susunod ho na topic. Ano? Kasama ho natin sa ating linya si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief Climate Monitoring and Predictions Prediction Section and Official Spokesperson on El Nino mula ho sa PAGASA. Ma'am Annalisa, magandang umaga and welcome to the Morning Roundup. Kamusta po kayo?
1: Yes, good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood na kikinig sa atin, DJ KG Boy. Good morning po.
0: Ma'am Annalisa, marami ho kasi nagtataka, hindi ba nakapag-anunsyo na ang PAGASA na panahon na ng tag-ulan, tapos kamukha ngayon meron ho tayong bagyo, si Bagyong Francisco. Pero tila ba, bakit apakatipid ho ng atin hong pag-uulan? O yun ho pinagtataka, may epekto ho bang El Nino dito, Ma'am Annalisa?
1: Apo, so I think, Sir KG, usually po kasi kapag nagkakaroon po tayo ng El Nino sa panahon ng habagat, ay actually mas matindi nga po ang ating habagat na posible pong marami tayong ilan na matatanggap panahon ng habagat kapag may El Nino. So kagaya po ng mga ganitong bagyo na posible pong magpaigting ng ating southwest monsoon or habagat. So hindi lang po kabawasan sa tubig ulan ang maaaring epekto ng El Nino, lalong-lalo na po kapag panahon ng habagat. Binabago rin po kasi nito yung mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon po sa panahon ng pagpasok ng habagat, yan po ay nakakapagbigay pa ng dagdag na ulan, lalong-lalo na po dito sa western section ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Baka kasi maguluhan yung atin ho mga nakikinig. Ano? Ano ho ba talaga ang El Nino? Ito ho ba talaga yung tagtuyot na sinasabi? O may mga ibang lugar na posible nga hong makaranas pa ng mas malalakas ho na mga pag-uulan, Ma'am Annalisa?
1: El Nino doesn't always means drought or kakulangan sa tubig ulan. Nagbibigay lang ito ng mataas na tsansa na maaaring bumaba ang ating tubig ulan. Pero nandun pa rin po yung tinatawag nating tag-ulan at yung po ating habagat. So malaki po yung epekto ng El Nino sa ating klima at panahon. Sabi nga natin, maaaring makapagpabago ng dami o unti ng ulan sa isang lugar dito sa ating bansa. So, posible rin po kasi nabaguhin ito yung bilang tsaka yung intensity ng mga bagyong napasok sa atin. And also, matataas po yung temperature, lalo na kapag tag-init o dry season months natin. Kaya dahil dito, maaaring maapektuhan po yung ekonomiya ng ating bansa at bawat Pilipino apektado po.
0: Tama ho ba, Ma'am Annalisa, nagsimula na ho ang El Nino, ano?
1: Yes po, tama po kayo. So, yung El Nino ay dun po nagaganap sa Dagat Pasipiko. Ang nararanasan natin dito sa ating bansa ay yung impact o yung posible maging epekto nito. So, hindi po siya kagaya ng bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Dahil dun po, nagaganap ang El Nino sa karagatan lang.
0: Okay, at least maliwanag sa mga nakikinig ho natin. Pero pagdating ho sa mga impact nito, paano ho ba nito naaapektuhan ang agrikultura at food production ho ng ating bansa? Kasi papasok na ho tayo sa usapin ng food security ngayon, Ma'am Annalisa, ano?
1: Yes po, tama po kayo. So, maaari pong maging epekto nitong El Nino sa agriculture. Yung pong siyempre po may possible na reduction dun sa food production kung sakaling yung ating ibang mga magsasaka ay hindi po makapagtanim. So maaari siyempre bababa po yung kanilang kita ng ating mga magsasaka. And possible din po yung pagtaas ng ating mga food prices. Siyempre po kung hindi natamnan o nagpakaroon po ng tagtuyot, so yung pong soil moisture availability ng ating kalupaan na babawasan sa pangit yung kanyang soil health. And also yung pong pag mainit yung temperature at sabay ng daming ulan o po konti ang ulan, so nagkakaroon din po ng mga possibility ng increase din sa pest and disease natin sa mga sektor naman ng ating pangingisda. Yung pag mainit yung temperature, so may paaring yung fish kills or yung red tide po. So yun po yung mga possible na posible maka-apekto sa agriculture natin.
0: Okay. May mga ibang pinanggagalingan ho tayo ng tubig, kagaya ho ng mga dam ho natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So pag ganito ho ba, posible rin hong matamaan yung atin hong water supply at saka yung water resource management po natin sa Pilipinas?
1: Yes po, tama po kayo. So especially po yung ating mga dams dito po sa may parte ng Luzon. And also, yung mga groundwater naman po natin dito sa may parte din ng Mindanao. Kasi nga po sa Mindanao, medyo maliit po yung ating tubig-ulan dyan. So therefore, may mga possible na kabawasan doon sa stream po at groundwater natin dahil yun po kukunti yan. So kasama na din po dyan sa ating mga dams na pwede rin po makapagbigay ng mababang supply or konting supply din po sa ating irrigation and power generation, yung ating mga multi-purpose dams natin. Mm-hmm. And syempre po, yung over-extraction ng ating groundwater kasi syempre po, maaaring maraming gagawa ng mga hukay o mga shallow tube wells. So, posible po yung ating groundwater and magkaroon ng over-extraction or abuse po din sa ating groundwater.
0: Kaya hindi po pala pwede-pwede basta-basta naglalagay ka ng kung ano-ano deep well o jetmatic o kung ano-ano man, ano? Dahil posibleng magka-problema tayo with the groundwater, Ma'am Annalisa, ano?
1: Yes po, meron po tayong ini-implement yan sa pagkuha ng water permit para po sa mga gawain yan.
0: Okay, bukod doon sa mga nabanggit ho ninyo kanina, ano-ano ho ba yung mga economic sectors na posibleng maging most vulnerable sa pagtama ho ng epekto ng El Nino?
1: Well, halos lahat po ng sector. So lalo-lalo na po yung ating water sector, so yung ating agrikultura, yung ating pagkain, yung pong ating energy sector din as well as yung health. And also yung pong ating public safety, lalo-lalo na po yung kapag halimbawa nagkakaroon ng mga increase ng mga forest or grassland fire incidents. Mm. And syempre po, nandiyan na rin yung mga civil unrest na kung saan kapag hindi po tayo nakakapagbigay ng sapat na tulong, ay maaari po yung ating mga kababayan ay magkaroon po ng civil unrest or may stress.
0: Kasi nga, ang sinabi nyo nga kanina, no, this would affect yung production din natin ng pagkain, lalong-lalo na sa ating mga fisher folks, sa ating mga farmers, nabanggit nyo nga, no, posible pa yung civil unrest kasi mai-stress sa mga tao eh. Ngayon, ano na ho ba yung mga pinatupad ho na measures ng pamahalaan to mitigate itong impact ho ng El Nino?
1: Apo. So sa ngayon, meron po tayong naisaga. Since 2023-2024 El Nino ay nakahatag na po sa national government yung national framework on El Nino na kung saan nakahatag po doon yung lahat ng mga El Nino action plan natin. And it's a whole of nation, a whole of government approach po para syempre ma-ensure po natin na may sufficient water supply sa water sector. Meron pong sapat at stable na supply sa ating pagkain in terms of food security. Maiwasan yung income loss ng ating mga magsasaka. Siyempre po, dapat affordable yung ating makakain. And siyempre po, yung at least mabawasan yung power interruption natin, mabawasan yung pagkalalat ng sakit. So, ma-prevent po yung mga forest fire. Sabi nga po natin, pati yung mga sapat na supply ng mga tubig. Hindi lang po sa ating bahay, kundi sa lahat po ng lugar, sa hospital, sa lahat po ng mga critical facilities natin.
0: Okay, it's very comforting to know na nakahanda naman pala ang national government dito. Pero syempre, hindi natin pwedeng iatang lamang sa national government ang responsibilidad on how to mitigate the effects of El Nino para ho sa mga local communities ho natin. Ano ho ba ang pwede nilang gawing preparation para makapag-adapt ho dito sa hamon ho ng El Nino?
1: Well, unang-una po ay kailangan po ay maging mapanuri po tayo. Lagi po tayo mag-monitor sa lahat ng mga abiso na ibinibigay ng DOST Pag-asa. So, hindi lang po yung day-to-day weather, kundi kasi yung posible magiging impact nitong ating El Nino. At kailangan po ay usually po kapag meron tayong possible na kakulangan sa ulan, so kung meron po tayong kakayanan na magkaroon ng rainwater harvesting facility or storage, so habang meron pa po tayong ulan, ay ipunin natin ito. So yung pong mga leaks natin sa ating mga household, yung ating mga tubig, i-report po natin yan at ating marimedyuhan. So implement po natin yung water.
0: Mm-hmm. Sige. Subukan natin tawagan ulit na nagkaroon lang tayo ng problema with our communication, ha. Tawagin natin ulit dahil napaka-importante ng mga natuturan ho ng mga punto ni Ma'am Annalisa, ano, na naputo lang ating call, paki-contact nga ulit si Ma'am Annalisa, ano. 8:21 ho ang oras sa buong Pilipinas. So kamukha ho ng nasabi ho ni Ma'am Analisa. Ma'am Analisa. Ma'am? Okay. Baka nalobat yata oh. Nag-uusapan pa naman natin yung epekto sa kuryente. Okay. Sige, subukan ho nating tawagan ulit si Ma'am Analisa. Napaka-importante pa naman ang mga punto na binibigay ho niya. Lalong-lalo na ho sa mga local communities ho natin na pwede rin ho sigurong i-adapt na mga households. Ano? Kamukha nung pag-iimbak ho ng tubig. Ma'am Analisa, pasensya na ho kahit naputol ho ang ating linya.
1: Apo, so yun po, ituloy po natin siyempre yung ating mga water conservation tips. Lagi po natin din yan gagawin. At sabi nga po natin, sa panunod po ng El Nino, at the same time, habagat, kailangan po rin yung mga heavy rainfall events o yung mga flooding. So, kailangan po maging ready din po yung ating disaster kit ready. So, lagi pong ready pa rin yung ating mga disaster kit. At lagi po tayong makikooperate dun sa mga local measures po na ibinibigay po ng ating mga LGU. Sundin po natin yan.
0: Can we also say na dapat nagtitipid din po sa tubig yung atin ho mga kababayan, Ma'am Analisa?
1: Yes po, kailangan po na tayong magtipid. At actually, napalabas na nga rin po ang DENR, yung ating water security, na kung saan ay magtipid na rin po tayo ng mga tubig at iwasan at bawasan na rin po yung mga sobrang paggamit ng tubig gaya po dun sa ating mga golf courses and syempre po yung ating mga car wash. So, mga car wash facilities. So, kailangan po ay tipirin na rin po natin yung ating tubig. So, kailangan po yung water use efficiency ang ating pairali.
0: Yan, lalong-lalo na ngayong nagbabadya ang mga epekto ho ng El Nino. Eh, hindi naman ho first time na tumama ho ang epekto ng El Nino sa Pilipinas. And I'm quite sure matagal na ho nating naranasan ho yan. Base ho dun sa mga nakaraang insidente ho ng pagtama ng epekto ng El Nino, ano-ano ho ba yung mga natutunan ho natin at least as pag-asa is concerned, ano? Na makakatulong ho sa atin upang paigihin pa, i-improve yung future preparedness and response efforts po natin sa Pilipinas.
1: Okay. So, una-una yung ating nakita na po, yung mga naging gaps po natin, kailangan po natin ma-increase yung capacity ng ating mga stakeholders o yung mga gumagamit ng impormasyon ng pag-asa. So, halimbawa po, meron kaming ENSO Alert and Warning System. Meron po yung El Nino Watch, Alert at Advisory. So, may mga iba po tayong mga kababayan na kapag watch pa lang, ay hindi na sila magtatanim, example, yung ating mga magsasaka. Samantalang, yung watch po, ang ibig sabihin po nito ay posibleng 6 months pa lang, mula 6 months ay maaari pa lang ma-develop yung El Nino. So, hindi pa po darating yung epekto ng El Nino. So, yung mga ganun pong mga impormasyon. So, kailangan po maging mas angkop din tama yung guidelines sa mga LGUs na po na nagbibigay ng mga timely intervention natin. Siyempre po, dapat timely yung pagbibigay kung ano yung dapat natulog sa kanila. And mahalaga din po yung interagency coordination. Mas mapalawid pa natin. So, hindi po tayo mag-gagawa o magkakrabaho, magbibigay ng intervention sa isang sector lamang na hindi apektado yung ibang sector. So, dapat po nakahatag din yung mga guiding protocols, lalong-lalo na po yung sa mga response measures natin. At in the case of pag-asa, mas ma-improve pa po ng pag-asa yung pag-monitor at pag-predict ng El Nino at mas nararapat na tamang information at the right place and at the right time.
0: Alright. Panghuling tanong na lang po, Ma'am Analisa, hanggang kailan ho ba natin mararanasan itong epekto kaya ng El Nino?
1: Opo, so sa ngayon po nakikita po natin up to first quarter ng 2027 po.
0: Ay, tagal pa pala!
1: Yes po, matagal pa po and hopefully hindi pa po ito hindi magtagal nang umabot sa kalahatian ng taon ng 2027. Mm-hmm. Pero ang ibig sabihin lang po nito, yung ating warm and dry season months next year. So yun din po yung ating paghandaan dahil may mga possible po tayo ng mga kakulangan sa tubig ulan. At mula mga around October, November sa ibang lugar sa ating bansa. And yung pong ating tag-init, ano nga lamang po ay baka mas mainit yung ating temperature. So yun po yung pag-ingatan natin.
0: Alright, maraming salamat po at marami ho kaming natutunan sa ating kaunting sandali na interview with you. Maraming salamat, Ma'am Annalisa Solis. So uulitin po, huwag ho sana kayong magsawa sa GV99.1, Ma'am Annalisa.
1: Yes po, good morning po, as always.
0: Alright, it's 8:26. Nakausap po natin si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief Climate Monitoring and Prediction Section and Official Spokesperson po ng PAGASA patungkol ho sa usapin ng El Nino. And there you have it, narinig ho ninyo ang importansya kung bakit kailangan ho nating magtipid din ng tubig. Ah, hindi ho basta-basta ang epekto ho nitong El Nino ho na ito. Kaya huwag na ho kayo nagtataka kung bakit kahit na tag-ulan, i-dineclare ng PAGASA, parang kakarampot pa rin ho na tubig ulan ang ating naranasan. Hindi ko kagaya ng mga nakaraang taon, no? Kapag sinabi hong tag-ulan na, talagang halos hindi matigil ang pag-uulan, ano? So, ingat-ingat ho tayo, ha? 8:27 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabayan. So, babalik ho ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. 8:27, time check brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Represent your color and flag with pride and bring out your colorful personality on this occasion. I'm beautiful in my way. Happy Pride Month, mga ka-vibes, from your number one good vibe station, GV99.1. Raise a cup up for
4: all my day ones. Do me do fingers. Hi, we are Aja. This is Sash,
5: JC,
6: Axel,
4: and Alex. And you're currently listening to GV99.1, your good vibes.
7: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
8: Huwag ka pong maniwala dyan.
7: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan, one take at a time.
9: Your voice matters.
7: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
10: There any objection?
7: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
8: Oy, wait ha.
7: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up. Walang take-out.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
13: Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Mabuhay, we are Vini. And you're currently listening to GV99.1, your good vibes.
17: Man, kita mo bang nakikita ko?
18: Oo nga, kitang-kita.
19: Ganado kaya malusog.
18: Kitang-kita.
19: Timbang ay mabigat.
20: Mula batok hanggang tigke.
18: Kitang-kita.
21: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
22: May kontrabaho formula pa.
23: Walang amoy.
18: Kitang-kita.
19: Ang pangarap ng pamilya.
21: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
24: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
7: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
8: Huwag ka pong maniwala dyan.
7: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan, one take at a time.
9: Your voice matters.
7: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
5: Any objection?
7: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
6: Oy, wait ha.
7: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
10: This song is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: Erica Vibes Red, GV99.1. Dandan-dan daw pa yung panahon na usong-uso tong I Want You Back. And now 19. It's back. Now yeah, it's back. Okay, ano ba ako nun eh? Hingi pa ako ng pera sa nanay ko nun eh.
1: Talaga ba? Hindi ka ba college? College ka na yata nun eh.
0: Uy!
1: Uy, ano ba?
0: Uy, grabe ka naman. Ano, sing edad ko yung GV? Oh, Sham, ibaon ka today.
1: Balikan natin kung ano mga nangyari over the weekend, no?
0: Yun nangyari sa Ateneo, Baterbonya, sinasabi ng Aurora Police, walang foul play, sinasabi ng CIDG ngayon. Eh, sandali lang, kanyang ganon. Pasusuungin mo yung mga bata sa ganyang klaseng, anong tawag dito, sama ng panahon or yung sa ganyang sitwasyon ng dagat. So, ibig sabihin nun, parang... sinasabi ng CIDG, hindi man diretso.
1: Hindi siya foul play, pero may liability sigurado.
0: Mm-hmm.
1: Tama na. Against the advice of the resort owner na hindi pwede dun sa malalim na bahagi dahil malakas ang alon.
0: Mm-hmm.
1: Ay, nako. Come to think of it, kung siguro nangyari yan sa eskwelahan na hindi katulad ng Ateneo, it's sad to say, no? Isang, alimbawa nangyari sa alma mater ko,
0: mm-hmm.
1: isang or dalawang players ang nasawi dahil sa training. I don't think that the national or the public will give the same attention. Ano? But nevertheless, kailangan imbisigahan kasi ang kailangan mabigyan ng justice dito yung dalawang namatay para sa magulang din at saka sa mga iniwanan nila.
0: Mm-hmm. Ako feeling ko bibigyan ng attention kasi nasawi pa rin pinag-uusapan.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung nagiging tricky kasi dito is antagal bago naglabas ng pahayag itong si Baldwin.
1: Yeah.
0: Di ba? Tapos parang ewan ko ha, hindi pa nakakatulong sa kanya yung mga sinasabi ng mga previous players niya
1: yeah.
0: na it's a boot camp, it's a hell week, something like that, di ba? Mm-hmm. Hindi nakatutulong yung mga ganong statements mm-hmm. from them,
1: mm-hmm.
0: di ba? So kailangan talaga ng malalimang investigasyon talaga dito nang hindi na mapamarisan,
1: mm-hmm.
0: di ba? Kasi nga naman, pinapasok mo yung maging representante ka ng iyong paaralan. Diba? Ando naman tayo, you're testing the mental toughness of the kids. To what point? To what extent?
1: I think, KG Boy, the statement of the resort owner, the initial investigation of the local police, at saka yung mga statement ng mga kapwa nila nag-training doon sa bootcamp na yon, I think that's enough to prove that there's a... or at least the coaches should be liable or... whoever sanctioned that training. If it's Ateneo, I'm not really sure. I'm still looking for information if Ateneo sanctioned the training, but wala akong mahanap eh.
0: Alam mo, ang nakakalungkot pa nito ha, yung karera at buhay din ng mga kasalukuyang players ng Ateneo.
1: Mm-hmm.
0: E di syempre, you know, this is a scandal. Yeah. Diba? Mm. O paano yung karir nila? I understand, they're ready for players na lumipat sa ibang school.
1: Mm-hmm.
0: Syempre, diba? Nakakalungkot isipin na may mga ibang netizens sa sinisisi din nila yung mga teammates nitong mga nalunod.
1: Oo,
0: sila nga unang-unang nag-rescue. Huwag niyong hidadamay huy mga bata. Unang-una sa lahat, hindi sila yung nagsagawa ng training.
1: I saw their interview. I think that was Pia Hontiveros interviewing two of Baterbonya and Divine Adilis teammate na sinasabi nila na yung they feel guilty because maybe they could have done something. Pero andun ako eh, bilang teammate, sigurado mararamdaman mo yun eh. Pero siguro, they are all victims for me ah.
0: Oo, may
1: nakakaawa din eh.
0: Yung sa video footage nga, may isang teammate sila nakaganun lang, nakatingin lang.
1: Shocked.
0: And people are actually criticizing that person. Kesa ba't di daw tumulong? Uy, hindi lahat-lahat ng pagkakataon magiging active ang utak mo. We have different ways on how we deal with stresses and we deal with situations.
1: At,
0: may mga iba talaga na, yung iba pa nga, tatakas pa nga. Yung mga iba pa nga, masasyak, di makakagalaw. Yung iba talaga, yung sense of urgency nila nandyan. Pero you're not gonna be able to expect that for everybody. At di nila trabaho yun.
1: Correct. Hindi mo kailangan ng tatlong tao para magpalit ng bumbilya. Hindi naman sa kinocompare ko na ganun yung easy task na yung compare ko sa nangyaring tragedy. Pero meron ng mga teammates eh na they are helping, they are pulling out Divine and Rene out of the water. Andun na sila eh. I mean, kung ikaw eh nasa state of shock, siguro ganun talaga ang mararamdaman mo eh. And for me, personally, I won't take it personally against them. for me.
0: This is in general na lang sa mga netizens, no? Huwag ho tayong paliligaw sa issue. At huwag ho tayong nandadamay ng mga taong wala namang responsibilidad doon. Diba? Tama. Lahat na lang talaga ini-issue eh, diba?
1: You know why, KG Boy? Because it's easy to
0: point fingers.
1: Point fingers, especially online.
0: Saka kung wala ka dun sa sitwasyon.
1: Oo.
0: Kaya nga sinasabi ng iba, hindi lahat dapat binibigyan ng platform, di ba?
1: Hindi lahat
0: dapat. Hindi porket may comment section yung mga post na yan, lagi kang magko-comment. Di ba? Yes, we are entitled to our own opinion, pero lahat ba ng topic na lang, talagang sasakyan mo, di ba? Lalo na kung di mo nang pinag-iisip ang mga sinasabi mo.
1: Oh, by the way, I've been meaning to ask you, no? Last week kasi si DRCT.
0: Ah, tubig at dasal lang. Ay, sorry, sir. Ano? Baka alam ko. Sekreto ko.
1: Ano bang sekreto na kagwapuhan mo? Ikaw, ha?
0: Agulat ka dun, ano?
1: Agulat ako, no? Yung pinagmumuga mo sa umaga, bigay mo sa akin, maihilamos ko ba?
0: Ano yung tanong mo?
1: Well, the DICT is aiming to pass a law banning 16 years old or minors to use social
0: agree,
1: media.
0: Agree, approve!
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: Total ban for 16 years old.
0: Oo. Tayo nga nun, may mga nalalaman na tayong kalokohan, hindi pa naman masyadong maano ang social media noon.
1: Nung 16 years old ako,
0: yun ang nakikita ko lang denominator ngayon ha sa panahon na ito kung bakit there is a shift in attitude. Hindi ko nilalahat, okay? Hindi ko nilalahat, no. There's a shift of an attitude and values mula nung umusbong ang social media.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Yun lang.
1: And kasama na lang siguro sa pag-develop ng information tech ng mga gadgets natin yan eh. Siguro, it's hard to blame the younger generation eh, no? Kasi it's the society itself na nag-enable sa kanila ng ganyan.
0: May mga kailangan pag-aaral pa dyan ako. Meron akong teorya ha.
1: Mm-hmm.
0: Malaking bagay ang ginagawa ng reaction tab sa social media to control people's emotions and narratives.
1: Correct. I agree.
0: Di ba? May makikita ka lang na gano'n na post, makikita mo na puro haha. Ikaw mismo meron ng effect sa sarili mo, ay hindi siniseryoso ng taong bayan ito.
1: Mm.
0: 'Di ba? Compare it if you're on Instagram, like for example. Pwede makikita mo siyang ganoon unless na i-analyze mo, wala ka pang judgment and biases eh.
1: Mm.
0: Pero pag sa Facebook makikita mo na nakahaha na, naka-heart na, sa utak mo parang karamihan sa public inilike ito, there must be something likable about this post. Same thing if it's haha, there must be something annoying or disturbing about this post or nakakatawa itong tao na ito. Na hindi natin na nakakalimutan natin, troll farms are real and they're being used to control narratives.
1: Yes, lalo
0: and
1: na
0: emotions.
1: Para mahila ka dun sa bandwagon mentality, di ba? Kung 80% ng mga tao diyan trolls tapos nakuha nila yung remaining, hay nako.
0: Siya. Oras natin, 9:07. Susunod na programa.
1: Brunch Takes!
0: Dahil dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord! Leaving you with our Bible passage for today, galing ho sa Matthew chapter 6, verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Keng kapampangan, bayuing sabla, pakikuanan niyong magari ang Diyos ke kayo at tupad king kaburiana at ibiena patina ing sablang kailangan niyo. Mga ka-vibes, it's 9:08 in the morning. Time check brought to you by Alaksan. Bye guys. God bless. Love you. Ako po si KG Boy. Ako'y magbabalik tomorrow.
2: Nak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV 99.1, your good vibes.
6: Mga
4: Suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge fiber technology.
12: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
13: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
14: Patche RiteMed Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
15: Basta RiteMed, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Panulong de karidad at mayankyang bulsa,
19: ipilit Metadwan. Basta RiteMed.
20: Uling burimi, kumayap kayo.
21: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
22: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
23: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
27: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Miguel Santos sending us a message. Oh. Dito lapid daw. Aileen Visda, good morning DJ Benjamin. Babati po sa asawa ko ng belated Happy Father's Day kay Daddy Jomar. Daddy Jomar, belated Happy Father's Day. Love na love ka ng family mo, especially si wifey. Thank you daw for bearing a good or for being a good provider and good daddy to Morga. Sobrang sipag din po ni Daddy Jomar namin. Love na love ka niyan. Oh. Shoutouts din kay Baby Morga. Love na love ka ni Daddy mo at saka ni Mommy mo. Magiging good girl palagi ha, susunod sa utos. Shoutouts to Catherine Santos sending us a message via Facebook page as well. Good morning DJ Benjamin, Happy Father's Day sa'yo. Maraming salamat Kath, Happy Father's Day din sa hobby mo. No? Hindi ko alam kung sinong karapat dapat maluklok, halos kasi may mga issue mga senators. So nga no, sabi ko nga parang ang dami kasing kinakaharap na kaso ng mga senator. Eh. And other than that, it's this Congress is the one of the most family-heavy batch of senators. Isipin mo, 1/3 ng mga senador magkakapatid, no? 8 na senador ang magkakapatid out of 24 senators. Banjan ang Cayetano siblings, Ejercito siblings, Tulfo siblings, o Villar siblings. Shoutouts daw at pa-play ng Sinta ni Rob Daniel. Uy, bagay yan sa papalapit nating OPM lineup ha. Sabay natin doon sa Tibok. O, alam ko si Kat gusto niya rin tong Tibok eh. AJ Marlax sending us a message via Facebook as well. Happy, happy listening to you. Ito yung naging katanungan natin, no? Sinagot tayo ni AJ Marlaxa. Kasi nga, medyo napag-uusapan ulit itong sigalot sa West Philippine Sea, Philippines versus China. Alright? And to be honest, ka-vibes, superpower kasi ang China, eh, no? If you are going to compare the size of their military, their resources, their economy, eh parang gabutil lang ng munggo yung Pilipinas kung ikukumpara mo sa China, eh. Well, we have our allies. But there are different opinions going online, no? Iba-ibang opinion ng mga ka-vibes natin na netizen, no? Pagdating kung paano natin dapat itrato yung sigalot dyan sa West Philippines. Isa sa mga isyong patuloy na pinag-uusapan, hindi lang sa Pilipinas ha, kundi sa buong mundo, ay ang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea, o tinatawag ng iba na South China Sea naman. No? Sa mga nakaraang taon, nakita natin na iba't ibang hakbang ginawa ng ating pamahalaan. Ano? Mula sa diplomasya, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, katulad ng Japan, Amerika, Taiwan, hanggang sa pagpapatrolya, no? Yung mga mas maigting na pagpapatrolya ng pwersa ng Navy, pero mas maigting kasi ang pagpapatrolya ng Coast Guard. Coast Guard ang ginagamit natin kasi military ang Navy. Eh. And to be honest, pag nagkabanggaan yung dalawang military vehicle, medyo kakatakot yan. No? So, we use our Coast Guard. No? Ang problema, ang Coast Guard ng China, may mga weapon, may water cannon, may laser. No? Ang Coast Guard natin, talagang pagpapatrolya lang talaga ang ginagawa nila. So, para sa inyo ka-vibes, ano nga ba ang mas epektibong paraan para pangalagaan ng karapatan natin dyan sa exclusive economic zone natin, ha? Sa kapakanan ng ating soberanya? Ano ba yung mas epektibong paraan? Ang survey says natin ngayon, ano ang mas epektibong paraan sa West Philippine Sea? Diplomasya o mas matinding paninindigan? Diplomasya o dapat mas maging aggressive tayo? Yan ang katanungan natin na binibigyan ng kasagutan ka-vibes. Anong opinion nyo dito ka-vibes? Ikaw ba masaya ka kung paano pinapalakad ngayon? Dapat ba tayong mas maging diplomatic? Dapat ba tayong mas maging aggressive? O dapat okay lang naman kung paano natin tinatrato yan ngayong paraan natin na ginagamit? Tamang patrolya, iwas sa gulo. Kabayos, ipadala nyo yung mga sagot nyo sa opinion ko ha. Ipadala nyo yung mga sagot at opinion nyo sa tanong ko. Ano daw? Ito yung mga numbers ko ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
Sabi ni AJ Marlac, sa kailangan mahinaon lang, baka kasi biglang bumulaga sa atin ang liit ng Pilipinas. Tama ka, Vibes. Iniisip ko rin yan eh. If worst comes to worst, no? Even we have ally countries, medyo nakakatakot pa rin kasi laban natin to eh. Especially with the US stand at the moment that America first kaysa ibang bansa. Matagal na raw silang tumutulong sa iba't ibang bansa. Umunahin na muna daw ling America. I don't think that they'll... Well, I'm sure they're going to help us, but at what extent, di ba? Kung nakita nyo lang yung nangyari sa Ukraine, ka-vibes, no? Parang Ukraine wants to join NATO, which is isang malaking parte ang Amerika sa nagtulak sa desisyon nilang sumanib sa NATO. And look what happened to their country, di ba? Na nag-gera sila ng Russia. And now, the America won't even or limit their help to Ukraine, di ba? Sabi ni President Trump, bigyan nyo kami ng minerals kapalit ng tulong namin sa inyo. Bigay kami ng bigay ng pera. Hindi nyo naman kami binibigyan ng ibang resources. No, my problem is, paano kung ganun ang mangyari sa Pilipinas, no? Tumapang tayo dahil ang iniisip natin, andyan ang Amerika para tulungan tayo. But if worse comes to worse, baka hindi rin naman lahat maitulong ng Amerika sa atin because it's not their battle. Well, you cannot blame them. Diba? I mean, if the same thing happened to America, would the Philippines go? Or would the public agree to send military forces to fight the American battle? I don't think so, no? So why would we ask the same thing from them?

0: Oh, sabi ni MC Kill, wala kasi lumipat na silang dalawa. Kay Marcoleta nga may warrant bigla kahapon, wala nang warrant eh. Puro senados, wala pa pako na dinig na sa mga kongreso. Nga, no? But yun yung iniisip ko eh, bakit nakatutok sila lahat sa Senado eh, ang maraming proponent niyan, mga kongresista, no? Hindi ko alam ba't nananahimik eh. Ba't ang Senado ang binabanata? I'm sure, meron talagang matatamaan sa Senado dyan. Pero kung usapang paramihan lang siguro ng naibulsa, hindi naman po sa pagbibintang. Pero ang Kongreso, maraming proponent yan eh. Mga project na propose. Dapat mas investigahan sila eh, no? Huwag niyo raw kakalimutan ng Kongreso, sabi ni MC Kale. Napapasarap ang kwentuhan natin, ka-vibes, ha? Kung napapansin, umaandar pa lang oras. Again, ka-vibes, kwentuhan tayo. Let's make this program interactive. Just in case you have any music requests or greetings or anything that you want to send over to me, send them over to my number or to our Facebook page. Okay? Abangan ko yan, tapos babasahin ko sa abot ng aking makakaya. Up next, ka-vibes, papatugtog na natin yung ating OPM request music, ha? It's 10:26 in the morning. That time check is brought to you by RightMed.
1: Anong dekalidad at mayan kayang bulsa? Ipilit Method 1. Basta RightMed. Uling burini, kumayap kayo.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes. This is GV 99.1, your good vibes.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga. Kitang

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
6: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right mid lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GB99.1. Babala! Bawal ang bad vibes, ha?
8: Rock na ito! OPM naman, dito lang sa GB99.1, your good vibes.
9: Engkanta nga ini, dadala na kaya kayo ng Right Med. Panulong de kalidad at mayankyang bulsa, ipilit Metadone. Basta Right Med. Uling burimi, kumayap kayo.

0: It's 10:40 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: Bicon. 100% knockdown.
3: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Doni. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
5: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo,

0: Your Good Vibes, GV 99.1.
1: Grabe ang init, buti nilang andyan yung seasonal halo-halo stand ni Datang Baby sa kanto, no? Sa mga tiis init at nakakadalawang beses ng ligo ngayong araw, sa tanghali pa lang, no? And shout out sa inyo, kami nang bahala pang palamig sound tip nyo. Dito lang yan sa inyong number one Good Vibes Station, kami po ang
0: GV 99.1.

0: lang kapatid, op op, kalma lang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig, nag-iinit ka, kailangan mo na na.
1: Sumalamig, sumalamig!
2: That was she sa kanyang awiting, Sumalamig, playing here at GV 99.1, Your Good Vibes.
3: Your Good Vibes, GV 99.1.
2: Si Mamang Driver at saka si ate na nakasakay sa taxi, nagkakatinginan. No? Ay! 11-12 time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin. Welcome sa programa kong Brunch Takes. Today we're talking about the West Philippine issue.
4: 2-3
2: Agawan ng teritoryo dyan, ano? China versus Philippines. Anong palagay mong mas epektibong paraan dyan? Masaya ka ba sa galaw natin ngayon? O dapat mas diplomatic tayo? O dapat mas agresibo tayo? Sabi ni Z. Miranda, nung panahon ni Duterte, mahinahon pang nakikipag-usap, nakikipagkaibigan. Kaya lang ang China mahilig mambuli. Sa atin pinagtatawanan tayo dahil sa kagamitan lang. Isang pitik, lubog tayo dyan. Too, no? Kaya tayo walang magagawa ngayon, DJ Benjamin. Alam mo, Z. Miranda, yung tama yung sinasabi niya na nung panahon ng previous administration, may nangyaring parang issue about tinaboy yung mga manging isda. No? Doon parang yun yung naging simula sa panahon ni former President Duterte. But it was mitigated real quick kasi sa administrasyon na nakaraan, mas malapit tayo sa China. No? I think that's the way the President, the former President Duterte saw na paraan para hindi na lumala yung sigalot. Now, nakita ko naman din na nung bumalik tayo or mas lumapit tayo sa Amerika ulit after the Duterte administration, mas naging agresibo ulit ang China. Lalo na nung nagkaroon tayo ng Joint Defense Treaty at saka Joint Defense Training na ginagawa naman natin dati pa eh. Parang dun na nagkaroon ng water cannon, meron tayong sundalong naputulan ng daliri, meron pa yung iniitak nila yung boats natin. Diyos ko, sana talaga wag lumala, no? I mean, hati rin kasi ang opinion ng public eh. When they are saying na dapat lumapit tayo sa China, na wala naman ako nakikita ng problema, no? If we're going to keep our ties close to China. But there are extreme people, especially in the internet, nagsasabing, di, pag kinaibigan yung China, parang tinatanggap nyo ng probinsya kayo niyan. Diba? Medyo nakaka-azar din yun. I'm not saying to give up our sovereignty, but I think close ties with China wouldn't really hurt us at all. Bagkus maraming positibo pang mangyayari. Kasi feeling ko naiipit din ng China sa umpugan ng dalawang superpower, US and China. Feeling ko dun tayo naiipit eh. And we are forced to choose one over the other. Hindi pwedeng sabay, no? At syempre, dahil matagal na ang relasyon ng China, if we're talking about diplomacy, matagal na ang relasyon ng Pilipinas, I mean, in America. So I think that's why we sided with them. But if we're going to talk about history of trade, mas malapit tayo sa China kahit noon pa. Actually, we have our own Filipino-Chinese community here in the Philippines. If we're going to talk about the oldest Chinese o Chinatown, siguro pwede nating ilaban yung Pilipinas eh, yung Binondo eh, di ba? Kahit sa mga sulat niya Dr. Jose Rizal noon, nasasabi na yung community ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Sulat sa no, sa El Filibusterismo. It's 11:16 in the morning. Hintayin ko pa yun yung mga mensahe ka-vibes. Maraming salamat for our solid ka-vibes na palagi nakikipag-interact sa akin. Mahirap man o madaling tanong, itong mga to palaging may opinion. Shoutouts to Z. Miranda, to Onyeng Pascual, to Jel Cunanan. Yan, maraming salamat po sa inyo. Who else? Catherine Santos, shoutout sa'yo. Sa lahat ng nagsasend ng mensahe sa atin via Facebook, appreciated po natin yan, no? Mahirap man o madali ang katanungan, itong mga solid brunch take listener, Talagang may opinion tong mga ito. MC Kale, happy happy listening. AJ Marlac, Sagil Santos. Yan, palaging may mga opinion yan. Well, sometimes we ask the hard question and sometimes the hard question requires hard answers. And thank you for being there, no? 11:17 time all over the Philippines. Pag ganito kainit, dapat chill lang pangganan. Si Mac Mafia sa GV 99.1, your Gavibes.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
4: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Yo, kumusta na? Alam ko marami rin kayong iniisip. Kaya ikanta na lang natin yan.

0: We are GV 99.1.
1: Yo. Kumusta na?
2: Goodies, Gunatita on the background.
1: Kaya
2: singing Solitine. Okay, we're nakikinig sa GV 99.1, your good vibes. It's 11:28 in the morning. Ka-vibes, alam mo yung bagay na subok mo na at kung gumagana naman, eh bakit papalitan mo, di ba? So maraming aspeto ng buhay gumagana yan. Halimbawa, nasa relationship ka. Okay naman relationship mo, ba't papalitan? So work, so maganda naman yung sahod mo, mag-aalang trabaho. Ba't ka papalilipad, di ba? So mga kaibigan, ba't mo sila papalitan? Eh, okay naman.
3: Mas mabuti na sulitin na saya imbis na puro pigate.
2: In short, pag gumagana, bakit ka palilipat sa iba? No? May mga bagay ba kayong subok na hiyang nyo na sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko, lalo na sa maintenance medicine. Hindi ako basta-basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Masenso para di na nabibitin sa mga bagay na gusto ko lang din nasulitin. Gusto ko maglakbay.
2: Alam mo, lahat ng batch merong rebellious eh, no?
3: Na hindi kabisa.
2: Nung panahon ng airpod ko, tawag sa kanila Jeprox. Ibang style, ibang pananamit, ibang pagsasalita. Panahon ko, meron kaming tinatawag na Jejemon. Ano? Nung high school ako, meron kaming tinatawag na mga emo. And this generation, meron silang tinatawag na youngsta na. Siguro paraan lang to ng mga teenager, hanapin yung sarili nila. Pakinggan po natin yung awitin ng sandwich, youngsta na playing here at GV 99.1, your Gavibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Good morning, my dear plants!
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV 99.1. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat, Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
11: It's Melly

0: Engkanta nga ini, dadala na kaya kayo ng Right Med.
1: Panunong de kalidad at mayangkiang bulsa,
0: ipilit Metadwan. Basta Right Med.
1: Uling burini,
0: kumayap kayo.

0: Mexicano. Akala mo throwback Thursday sa GV 99.1, your good vibes. The hit Monday ngayon, pero ito ay isa sa mga paborito nating timeless hits, di ba? At ito ay song request over the text lines. Kung first time mo nag-tune in sa GV 99.1, baka hindi nyo pa nasa-save ang ating mga text lines. 0968 0908 516 4466. Baka ang tagal mo nang nakikinig, hindi ka pa naka-follow sa ating mga social media accounts. Meron tayong Facebook, meron tayong TikTok, X, Instagram at YouTube. I-search nyo lang yung GV 99.1. You can also keep us in the background sa inyong telebisyon 24/7 ang online live streaming natin. I mean, yung live streaming natin sa TV, channel 306, sarili nating channel yan. And then yung online streaming, anywhere you are in the world, 24/7 yan. Mixler, Radio Garden, pwede nyo i-download yung mga apps na yan. Almost all major radio streaming apps and websites, search GV 99.1. Starship with Nothing's Gonna Stop Us Now. Kung pinanood mo rin yung Mannequin, kung saan galing ang movie na ito or kung saan galing ang kantang ito na movie, eh malamang may anak ka na. Malamang malaki-laki na rin yung anak mo. Ang tanong, nakapag-enroll ka na ba? And if you wanna know more, Nothing's Gonna Stop Us From Building, you know, a brighter future for our mga chikitings or junakis, diba? So abangan ang Nazarene Academy Incorporated this Wednesday. Makakasama natin sila para naman malaman nyo yung detalye nang lagi niyong naririnig dito sa GV 99.1, dahil hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated, open from nursery to senior high school with ABM, STEM at UMS, may 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. At sa dami ng mga binati nating birthday, may i-dedicate pa tayong kantang gasgas. Sino kaya ang taya tonight or every night this week? Baka itong si Gail Santos, no? Belated happy birthday at happy Father's Day, Gail Santos. Ka-vibes, na try mo na ba na hindi naka-indicate yung birthday mo sa Facebook? Try nyo, walang babati. At dahil nasa Facebook ang iyong birthday, Gail, we can be friends, ha? DJ Nice, at your service until 3 p.m. today. Just look for DJ Nice on Facebook. So you can visit the Bigger Better Capita Sports Bar in Mabalacat. Si Gail Antaya. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with free entrance. And pwedeng-pwede rin naman na magpa-deliver ka dito. Tulad ni Onyeng, yung Father's Day celebration daw nila. Kasi Monday mood to share about your Father's Day weekend, no? Sa bahay lang, si Onyeng, nagpa-deliver sila ng delish cheese dough pizza. At nagdala din ng food ang kanyang mga magulang. Age of retirement, standard lang, 60. Kung kaya ko pa, magsi-65 pa ako. Ay, kung nandito ka, ayaw mo mag-retire. Ako lang ba yon? Kaming dalawa lang ba ni DJ Amir yun? Bien, si Bien Carlos naman, na masasabi niya. Ayun, belated happy birthday kay Kuya Gail. Tamok-moks ganto, sabi niya. At ang iniingin niya lang, yung song request daw niyang kantang gasgas. Ayan. Para sa birthday boy. Habang si Gail naman, nakipagsapalaran rin pala siya, no? For Father's Day over the weekend. Sa blockbuster din na traffic. Dito sa Mabalacat area, Clark area, ayan, naghanap-hanap sila dyan. Shoutouts din kay Catherine,
1: Santos, no? Happy Monday sa inyo. Kahel ng langit ni Maki ang kanyang song request. 0318, any man can be a father but it takes someone special to be called dad. So belated happy Father's Day sa lahat ng mga masisipag na tatay. Magandang umaga, DJ Nice. At naway, nagising ka sa iyong kanta. Ito nga yun. Tunino, nandito rin yung Poging Transporter. Always tuned in sa GV 99.1. Monday mood to be a proud Pinoy. From 2623, sabi niya, nakaka-proud sa Pilipinas, masiyahin, hospitable, at yung ating close family ties. Diba? Ilang ulit ko na yata na ikwento sa inyo, ka-vibe. Sabi nga nung isang OFW, parang hindi na worth it, no? Hindi worth it malayo sa pamilya mo sa Pilipinas kung less than 100K ang kikitain mo abroad. Ano yan, ha? 15 years na OFW sa UK.

0: Una sabalita, una sabalita. Una sa serviso publiko, una sa serviso publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV99.1 News Updates.
1: Dalawang menor de edad hawak na ng polisya kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Nasa kustodya na ng Tacloban City Police ang dalawang menor de edad na hinihinalang sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City Lunes ng umaga na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong katao at pagkakasugat ng lima pa. Ayon kay Police Lieutenant Evelyn Diaz, Public Information Officer ng Tacloban Police, ang isa sa mga suspect ay nahuli umano sa loob mismo ng paaralan habang ang isa naman ay naaresto sa isinagawang hot pursuit operation sa likod ng subdivision malapit sa eskwelahan. Batay sa paunang investigasyon, armado umano ng mga baril ang dalawang estudyante at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng insidente, uri ng baril na ginamit at kung paano ito na ipasok sa loob ng paaralan. Dahil sa insidente, agad nang sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang klase sa San Jose National High School, San Jose Central School at Manlurip Elementary School bilang pag-iingat. Nag-deploy din ng karagdagang seguridad ang Police Regional Office upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, magulang at iba pang residente sa lugar. Hinikayat naman ng polisya ang publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
0: News updates mula sa himpilan ng radyo. Na walang sawang nagseserbisyo. GV Informed, GV Updated, GV Ready. GV 99.1. GV 99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: I have headache. I have body pain.
2: Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Mabuhay! We are Mimi. And you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
12: Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Loh, bakit mo kasi naman kakausapin ang sarili mo kung nandito naman kami? Makikulit sa mga GV Jacks para hindi ramdam ang lamig ng panahon.
17: Happy you're here to stay even on rainy days with GV 99.1, your good vibes.
18: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

kakasama na naman tayo. Whether you like it or not, you will like it. Ito na mga kabayo, sama-sama tayo ngayong Lunes ng gabi. At medyo masaya ng konti si DJ Rog. Kasi bakasyon na niya. Batawa dapat palakpak. So for almost 2 weeks tayo muna nga, medyo tambay-tambay ng konti. Medyo enjoyin muna natin ang walang ginagawa. Kaya naghanap tayo ng ating pwedeng gawin. So for the meantime mga kabayes, mga kasama nyo ako mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ngayong gabi, of course. At tuloy-tuloy pa rin sa ating programa, of course. And every second hour, sa ikalawang oras ng ating programa, we're doing live music mixing. So abangan nyo yan. At medyo meron tayong hinandang kakaiba ngayon kumpara dun sa mga nakaraang music mixing natin. So please do stand by. At magla-live tayo, of course, sa ating TikTok page. Search lang po sa inyong mga TikTok accounts. Ang GV99.1. At like and follow nyo na kami. Abangan nyo mamaya. If you want to see me live, kung gusto nyo pong makita ako ng live, kung ayaw nyo naman, edi wag. Pero kung gusto nyo naman, nasa TikTok tayo mamaya. Around 7:20 p.m. Abangan nyo yan mga kabibes. And of course, sa ating programa, pwede pa rin dyan yung mga song requests, mga shoutouts, mga birthday greetings. You can simply send them on our text line 0967-0695-768 and 0908-516-4466. Aming Facebook page, www.facebook.com/GV991. X and Instagram, GV99.1. Sa TikTok din, GV99.1 FM, Signal TV Channel 306, and online via Radio Garden app and Mixler app. The simple search GV99.1 on those apps. Pwede kaya pumunta kayo sa inyong mga web browsers at itype ang www.mixler.com/GV-991. Ito makakasama at mapapanood nyo kami dyan. At itong si Norberto, ito umumpisa na ng kanyang text message at nagpapakanton na. At kay gabi-gabi, at kay lunes-lunes, siya'y nagpapakanton na. Happy Canton Day, DJ Rog. Good evening po. Magandang gabi sa'yo at masyadong magang yung kanton. Pero sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthdays, bakit di kayo ang magpakanton? And this time, we'll be playing more of your songs. At sa mga may song request, alam nyo na yung gagawin ninyo. Abangan nyo mamaya ang ating live. At alam nyo na

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV 5, kasi iba sa 5.
4: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
2: This song is brought to you by BMEG. Be the best, be galing, BMEG.

nobody. Kasama nyo pa rin ang inyong musikerong kabibs, DJ Rog. Really dito sa programa puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes and Play. Time flies when you're having a good time. Patapos na nga tayo, mga kabibs. We're on the final stretch of our show. Maraming salamat sa mga nakasama natin mula kaninang pagbukas pa lang ng ating tindahan. Pagbukas pa lang ng ating programa, hindi bumitaw, tuloy-tuloy na nakinig. At naki-good vibes, nakinig ng ating live music mixing. And again, uulitin ko po, meron tayong live video, kaso nasa TikTok siya. So I highly encourage talaga. Kaya mga kabibs, like and follow nyo kami sa TikTok para makita nyo. Ito, dami naming content dyan. Mga videos, hindi lang si DJ Rog, pati ang buong kabibs ninyo dito sa GB99.1. Yung mga videos dyan, kung gusto nyo makita, DJ Clark, si DJ Benjamin, and the rest of mga kabibs na.

Dinig ninyo ang inyong number one good vibe station. At speaking of Mixlr, shoutout natin yung mga ka-vibes nating nagikinig sa Mixlr. Text line set and receive nyo na mga ka-vibes. 0967-069-5768 and 0908-516-4466. At maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Thank you very much sa mga ka-vibes. Kita tayo ulit next week. Paki-save na yan. Pakilagay na sa reminders ang inyong tropang 6 to 9 tuwing Lunes si DJ Rog, tuwing Tuesday and Thursday si DJ Clark, at tuwing Wednesday at Friday si DJ Dada. Check nyo yan mga kabayes, ang tropang 6 to 9. At syempre bago tayo magpaalam, lagi ko sinasabi sa inyo ito mga ka-vibes. Ano man nangyari sa araw mo ngayon, maganda man yan, hindi masyadong maganda, sakto lang, sucks lang, sabi nga. Whatever happens today, tomorrow's another opportunity to make it better. Tomorrow's another day. Bukas, sa ayos din ng lahat. And with that, gonna leave you a song from the boys of Capital Cities. Sa mga may pahabol na song request, kanina abangan ninyo tuloy-tuloy ang mga kanta natin. You can still send your song request over our text lines. Mapa-play namin yan. But for the meantime, gonna leave you with a song from the Capital Cities. Safe and Sound, playing here on your number one Good Vibes station. This is GB99.1, your Good Vibes. See you next week, everybody.

0: ladies and gentlemen, citizens of the world, good morning, Annie!
1: Never mind the stars in the sky.
0: Nakikiuso lang ho, nakikiride-ride sa mga bata. Uso. Ay, saan ba nang galing yung ngani-ngani? Ha? Saan nyo ba napupulot ang mga yan, ha? Alam mong ganyan sa amin dati. Is that a real word from a different language? Hindi ko alam ngani. 6:11 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabibes. Welcome to the show! Ang inyong nag-iisang Good Vibe Station GV 99.1 inihahandog sa inyo ang programang The Morning Roundup. Ako ay samahan ninyo hanggang alas 9 ng umaga today, ngayong araw ho ng Tuesday, kung saan naasahan ho natin ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Magkano? Maganda-ganda na rin ang ibababa nito. Pero mukhang pansamantala lang. Sinira na naman yung Strait of Hormuz eh. Bakit lang ba tayo talaga nakadepende dyan sa strait na yan? Ano ba yan? Oh, ito na nga. Ang anunsyo ho ng mga iba't ibang local oil companies in the country ay mag-rollback daw sila by as much as 11.82 pesos per liter starting today. Sa isang media briefing ho na isinagawa ng Department of Energy yesterday, sabi ho nila, the price of gasoline would have price cuts ranging mula 3.90 hanggang 5.90 pesos per liter. Halos 4 na piso hanggang halos 6 na piso. Yan po ay para sa gasolina. At para naman sa diesel, mas malaki. Ang asahan ho natin na price adjustment ay posible hong tapyas na 11.82 pesos kada litro sa presyo na... Sandali ha, ulitin ko lang ha. Yung nabanggit ko ngayon, kerosene yun. Ito pala yung sa diesel. Hindi naman nagkakala yun. 9.04 to 11.04 per liter ang asahan ho sa tapyas sa kada litro ho ng diesel. Ulitin ko ha, 9.04 to 11.04. Yung 9.82 to 11.82 ay doon naman sa kerosene. Okay? Diba pwede na ngayong linggo na to, gawin nyo naman ng paraan na, no? Pagkasundo na kayo, parang hindi na bukas sa Strait of Hormuz at na. Ano, hostage yung ating budget, diba? Kamayang mga pitaka at bulsa at wallet ng mga magulang. Hindi alam kung paano budgetin ang kanilang mga kinikita, ano, diba? Kasabay pa itong Strait of Hormuz. Mga vibe, 6:14 ang oras sa buong Pilipinas. Join me till 9 o'clock today. Send in your greetings and your requests 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ako po si KG Boy. Maganda umaga!

0: Whoa. Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: It's Melly Francis.

0: Morning, Yetika Vibes and Headlines. Here are the morning roundup at 6:47 ng umaga, mga ka-vibes. Welcome back to the show. Ito ang unang podcast ng programang The Morning Roundup ngayong araw ho ng Tuesday. 23 na ho tayo ngayon ng buwan ng Hunyo 2026. Mayapayabak po. And we are live on Facebook. That is facebook.com/GV991. Pati na rin sa Facebook page ng GVAM792 naglilingkod sa bayan. Sa mga may mga agang pabate, pampagising naman dyan, punta ho kayo sa ating Facebook Live. facebook.com/GV991. Nice ko rin hong mag-good morning sa mga ka-vibes naman ho nating nakatutok sa telebisyon. Signal Digital TV Channel 306, good morning sa inyo. At sa mga kababayan ho natin nasa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at mundo na nakatutok naman ho through our online audio streaming, paramdam naman kayo at kung saan ba ho, nakikinig ha? Matabalo minung hanggang nuka rin niya mamabuting kaya kaming broadcast. My name is DJ KG Boy. Kamusta ho kayo? Oh, eto na. Ulitin ko lang ha. Meron ho tayong inaasahan na big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Starting today. Hindi ibig sabihin in-announce ngayon, lahat diyan ay mag-uumpisa ng magpapalit ngayong araw. Kaya nga sinasabi natin starting today. Kasi may nag-text eh, good morning KG Boy, bakit 6:35 na? Ela pa mag-rollback din gasoline station. Depende rin yan dun sa brand ng gasolina na iyong pinakakargahan. Iba-iba schedule niyan. Kaya nga pag announcement, laging sinasabi starting Tuesday. Malamang eh, hindi pare-pareho yung oras kasi ng rollback niyan. Yun na pare-pareho yung araw, di ba? Simula lang. So kung ako sa inyo, double check ninyo ngayon kung sa tingin ninyong hindi pa sila nag-rollback, hindi lipat kayo sa ibang gasoline station, di ba? Para naman eh, mapapansin din naman nila eh, bakit hindi sila na, walang nagpapakarga sa kanila eh, doon nila ma-realize sa kailangan sumasabay sila sa rollback, di ba? Ang taas ng presyo eh. Isipin nyo na ha, uulitin ko lang, ang inaasahan ho nating rollback ayon ho sa Department of Energy ay nasa 3.90 to 5.90 per liter sa presyo ho ng gasolina. Pagdating ho sa diesel, 9.04 to 11.04 po iyan. At sa kerosene naman ho, 9.82 hanggang 11.82 po ang tapyas presyo sa produktong petrolyo kada litro. So mantakin mo ano, kung diesel lang yung pinakakargahan at 11 pesos sa tapyas presyo po niyan at magpapa full tank ka today, gano'n baka kalaki ang tanki ninyo? O kung 60 liters ang tanki ninyo, 60 times 11, edi 660 pesos na yung inyong matitipid. Hindi naman sa matitipid, di ba? Kasi mas, talaga mas mababa naman before o yung pre-war kung tawagin, yung presyo ng mga produktong petrolyo nga nagbabadya, pangani na tumaas. Di ba? Dahil nga sa kaguluhan pa rin sa gitnang silangan, di ba? And there's no stability in prices. Nakadepende dun eh. Di ba? Mukha niya, pinaputokan na naman ng Israel ang Lebanon. Iran, nagdesisyon na namang isara ang Strait of Hormuz. Di ba? So, laking bagay ng 660 pesos. Lalo na kung iyong trabaho ay related sa transportasyon o yung negosyo mo ay sa transportasyon. Ikaw man ay isang driver o operator, malaking bagay na ho yan, ha? Sige. O mga ka-vibes, 6:51 na ang oras sa buong Pilipinas. E tayo ho muna ay titignan ang lagay ng panahon ngayong araw ho na ito. Kamusta na kaya itong si Bagyong Francisco? Ayon ho sa pag-asa, as of 3 a.m. today, ito hong si Bagyong Francisco. na meron hong international name na Mekhala, was estimated based on all available data at 725 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan, with maximum sustained winds of 140 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 170 kilometers per hour. Ang paggalaw ho nito ay west-northwestward at 30 kilometers per hour. At bukod ho dyan, meron din hong southwest monsoon na nakakaapekto naman ho sa Visayas, Mindanao at Palawan. Tayo ay makakaasa ngayon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms kung kayo ay nasa Visayas, Mindanao at Palawan, dahil huyan sa southwest monsoon at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Metro Manila and the rest of Luzon, dahil huyan sa localized thunderstorms. Mga ka-vibes, ang ating sunrise kanina 5:28 a.m. at ating sunset naman asahan at 6:28 p.m. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's time for our instant shout out. Ay, sa lahat na magpapabati dyan, mag-almusal na ba kayo? Ano bang almusal nyo today? Maganda umaga kaya Teresa Gamboa Maya Payaba. Kay Nanay Pines Jackie, happy Tuesday to you too at God bless you always. Sabi ni Arnel Capulso, si Gabo, napanood na daw nila kagabi. Ayun yung bagong ano, no? Bagong television series ni Coco Martin. Kamusta naman ang sigabo? Diba? Eh, sa balikan nila ng tambala ni Julia Montes. Sigurado ako, ito ang ito yung sigurado ako sa inyo, ha? Ilang years na naman yan. Why not? Eh, dahil patok naman itong brand of action itong si Coco Martin, di ba? Tsaka ang dami niyang mga na-e-employ, ang dami mga dating artista na matagal na natin hindi nakikita sa telebisyon o sa pelikula. Tapos biglang lilitaw sa mga ano, no, sa mga series si Coco Martin na bibigyan ng employment ng napakaraming tao. Hello to Marlon Pamintuan Manalo. Ako kaya, kailan kaya ako? Direk Coco! Kahit huwag mo na akong bigyan ng TF, oh. Baka meron kang role dyan para sa DJ. Hello kay Marlon Manalo. Pag-greet daw si Mrs. Manalo kay Kuya Simon and Hannah. Thank you. Hello din kay Ma'am Riz Felicitas. Happy Tuesday din daw sa inyo. At papunta na sila sa school. Pag-greet daw kay Pia Patrick and Teacher Ria. Thank you and Gallus. Kay Danny Mariano Pamintuan, pag-greet daw ang kanyang mga anak na papasok sa school. Si Johan and Yanis Lane. Pati na rin daw kay Mrs. Ivy. Good morning. Kay paring Daddy Angel, kumusta na ka? Maya payabak, Daddy Angel. Sabi niya sana weekly bumaba. Dito sa Along Pandan Road, mga gasoline station nagbabaan na ng price ng gasoline at diesel. Nasa 64.90 na lang daw ang diesel at 68.80 ang gasolina. O ayan ha, doon sa nagtatanong kanina bakit yung mga gasoline station daw sa kanila hindi pa nagbabaan, o munta ko Pandan. O karela ka nung magbaba na lang ka nung presyo. At saka yung 64.90 ka nung diesel, ang pong 68.80 ka nung rin gasolina hangket. Etong nag-text sa atin, 7365. Saan bang lugar yan at bakit hindi pa nagbabaan ng, o hindi pa nag-rollback yung mga gasolinahan dyan sa inyo? I-update mo nga ako. Ang pong karingega na ka ng makiramdam. Magpagas nga ni... Diyan yung kuping update nung Nucar. Eh, yun eh sabi ning brand na ning gasolina, ne? Kasi yun na din yan exposure. I just need the location and then how much na yung gasolina at diesel dyan. Kero sinanggangit ang sabi yan. At hinemang, nag-lift naman sila, nag-suspend naman sila ng collection ng ano dyan, di ba? Excise tax dyan. Hindi naman yung gagamit parugong kerosene. Sige, i-update nyo. Kayong mag-reporter para sa akin, ha? Hello kay DJ Kakay at saka sa napaka-cute na si Ayana. Hi, Ayana. Good morning and good luck to your schooling. Nanay Pines Jackie, binabati rin niya si DJ Kakay, kay Marvin C. Lopez, good morning, kay Francis Anthony Gador, kina Dorothy Jane Celidio, brother Matthew Parascabuhay at ang Lopez family, mula po sa Alcala, Pangasinan. Magandang umaga kay Ricky Valencia Argawanon, good morning. Kay Ganong Mawake, 69 na kanuing gas, good morning kaya ka Nas Due, thank you for the update. Sige nga! Kayo nga mag-update sa akin, pwede ko bang dumurot? O nung mipadalang kayo ka rin gasoline station, dyan yung kuping report kung siya magkanuno rin presyo da rin gasolina po ang diesel ka rin daralanan yung gasoline station. Makasabi ko mayap ne. To those who are listening and you're a business owner at ang iyong negosyo ay gasolinahan, o, yung rugu pane, nahin masita kayo. O, mamaba na ko rugu. Magkusaan na kayo. E, yun eh, pane, nahin tang kasiping yung mamaba, bayo ko mamaba. Diba? E, namusa na puro pana kita. Ako, negosyante ko muna man. Nung agyo yun eh, ibabayo na po. Sa ganitong panahon, hindi na lang dapat pinagkakakitaan ang ating iniisip. Diba? Dapat makasahup tamo rin with the timely adjustment of prices. Gets ba? Oh, ito, sabi ni 3852. 71.10 ang unleaded petrol banda kanong friendship. O, eh, kung sabihin ng brand. Matabalo yung laring lugar pamuntalan niyo. Nung sakaling keng lugar yu, ela pa mag-adjust presyo, ne? Hello kay Ate Deng, good morning and happy birthday daw kay Mother Chuchi Escoto, ang mami daw ni Santi. Love you ma, galing kay Ate Deng. Para kay Mami Chuchi Escoto and to those who are celebrating their birthdays ngayong araw po ng Tuesday. Handa na ba kayo? This one's for you. Happy birthday! Ang dalangin po namin sa inyong kaarawan today, sana'y lagi kayong pag-ingatan ng buong May Kapal. Sana'y panatilihin ang kalakasan ng inyong pangangatawan, pag-iisip, at ang kalakasan ng iyong koneksyon sa inyong pamilya at sa inyong komunidad. Sana'y lalo ho kayong pagpalain pa at maibalik ang pagmamahal na inyong binibigay sa pang-araw-araw. Amen! Oh, siya! 6:59 na ho ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na ho tayo sa ating unang batch ng headlines ngayong umaga ng Tuesday!
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Senator Chiza Escudero, sa posibleng pag-upo bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, dapat daw tutulan ng minorya ayon kay Senator Robin Padilla.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: State witness Henry Alcantara nangakong isa sa uli ang 300 million pesos mula sa umano'y anomalya sa flood control project.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Department of Education sinuspinde ang klase sa lahat ng paaralan sa Tacloban City matapos ang madugong school shooting.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At mga estudyante sa Paraniaque National High School naglunsad ng protesta laban sa umano'y sexual harassment ng ilang guro.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines this Tuesday morning.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nanawagan si Senator Robin Hood Padilla sa bagong Senate Minority Block na tutulan ang planong pagtatalaga kay Senator Francis Chiz Escudero bilang presiding officer sa natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang bahayag, sinabi ni Padilla na mahalagang gampanan ng minorya ang papel nito bilang tagapagbantay o check and balance daw sa mga hakbang ng mayorya sa Senado. Gayunman, nilinaw ni Senate President President Sherwin Gatchalian na wala pang pinal na pa siya hinggil sa usapin at kinakailangan pa itong talakayin at pagbotohan ng buong Senado. Ayon kay Padilla, malinaw sa saligang batas daw na ang Senate President ang dapat manguna sa paglilitis ng impeachment case. Bagamat pinahihintulutan ng Senate Resolution No. 430 na pumili ng ibang senador bilang presiding officer sa pamamagitan ng boto ng mayorya, iginiit niyang mahalagang mariing o marinig muna ang opisyal na posisyon ni Gatchalian bago magpasya ang kapulungan. Matatanda ang naharap si Vice President

0: Balik sa pamahalaan, ang kabuuang 300 million pesos na umano'y bahagi ng pondong sangkot sa kontrobersya sa flood control projects. Ang pagbabalik ng pera ay bahagi umano ng kanyang kasunduan upang manatili sa ilalim ng Witness Protection Program kapalit ng kanyang testimonya sa kasong graft. Inihayag ni Alcantara ang kanyang pangako sa pagninig ng Sandigan Bayan 4th Division kaugnay ng kasong graft laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at anim pang iba tungkol sa 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandibulacan. Ayon kay Alcantara, nakapagbalik na siya ng 181 million pesos mula sa kabuuang halaga ng kanyang pinangakong isasauli sa kaba ng bayan. Dagdag pa nito, magbabalik pa siya ng karagdagang 25 million pesos pagsapit ng Setyembre at target na makumpleto ang buong halaga bago matapos ang taong 2027. Ang naturang proyekto ay isa sa mga sinusuri ng mga otoridad matapos lumabas sa imbestigasyon na wala umanong aktwal na istrukturang naitayo sa lugar. Sa parehong pagdinig, tinanong din umano si Alcantara tungkol sa kanyang kabuuang ari-arian na kanyang tinatayang nasa 18 million pesos. Napansin naman ng korte, ang umano'y hindi pagtutugma ng kanyang deklaradong net worth sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na inamin din ng state witness. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang nihintay ang mga susunod na hakbang kaugnay ng testimonya ni Alcantara at pagbabalik ng umano'y nakuhang pondo.
1: The morning round of headlines.
0: Sinuspin din ang Department of Education Schools Division Office ng Tacloban City ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ngayong araw ng Martes. Ang hakbang na ito ay kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School na ikinisawi ng tatlong katao at ikinasugat naman ng 11 individual na nagdulot ng pangamba at trauma sa mga mag-aaral, guro at kawari ng paaralan. Ayon sa Division Memorandum No. 406 na inilabas ni Schools Division Superintendent Sherlita Palma, una lamang na kinansela ang klase sa mga paaralang malapit sa pinangyarihan ng insidente. Kasunod dito, bilang bahagi ng pag-iingat mula sa trahedya, magsasagawa umano ang DepEd ng Psychological First Aid o PFA para sa mga apektadong mag-aaral, guro at kawani mula June 24 hanggang June 26. Matapos ang pagsusuri ng mga eksperto, saka pa lamang magpapasya ang DepEd kung ligtas nang ibalik ang face-to-face classes o kung kinakailangan munang gumamit ng alternatibong paraan ng pag-aaral. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang Malacañang sa mga nasawi at nasugatan sa insidente. Nagatas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng masusing imbestigasyon upang malaman ang buong pangyayari at tiniyak ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan at iba pang mga pampublikong lugar. So, nakakalungkot isipin ho itong pangyayari ho na ito, ano? Napapanood lang ho natin ang mga ganitong klaseng pangyayari sa Estados Unidos. Ngayon, nagkaroon ho ng pamamaril ng mga minor de edad. Ito ho yung isa sa mga deadliest school-related attacks recorded sa Eastern Visayas, if not the country, ano? Ito ho'y nangyari ng 9:20 ng umaga kung saan na doon ho sa paaralan na meron ho 1,600 students and higit 110 ho na mga guro. Ito ho'y mga suspect ay pareho ho'y mga minor di edad din na grade 9 at grade 10 lamang. Sa lukuyan ho'y nasa kustodiya na ho ito ng mga kapulisan. Ang ginamit ho nila sa pamamaril, isang Glock pistol at caliber 38 revolver. Saan nyo naman nakuha yan? Ay, naku po. At yung mga napatay ho nila ay nasa edad 16 at 17 lamang po. Yung dalawa were declared dead at the scene dahil ho sa mga tama ng bala sa

0: ulo at saka likuran. Habang yung isa naman ho ay namatay habang papunta o dinadala ho sa hospital. Labing tatlo ho ang nasa ilalim pa rin ho ng medical care. Grabe ito, no? Anong klaseng pag-iisip ang meron ang mga batang ito na gawin ng ganyan? Di ba na maisip at pumasok man yan sa kanilang isipan? Meron ba itong kinalaman sa content na kanilang pinanunood, lalo na sa social media? Ay kayo ho, ano ho sa tingin ho ninyo? Diba? Kinakailangan lalo hong paigtingin yung seguridad sa mga paaran, lalo na ho dyan sa mga pinangyarihan ho ng lugar ho na iyan. Grabe. Ayon kay Police Colonel Noelito Getigan ng Tacloban City Police, ito ho yung police director. One suspect initially claimed he had been a victim daw of bullying, though investigators are still verifying the allegation. Nasabi daw, binuli daw ho kasi siya. Pero sabihin nating nabully. Paano pa rin ipapasok sa isip ng minor di edad na papatay ka ng kapwa-tao mo? Di ba? Ay, naku po. Makakapangilabot ho, no? Aga-aga ganito yung mga naririg ho natin balita. Sige, 7:09 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Nagsagawa naman ang kilos protesta kahapon, araw ng Lunes, ang ilang estudyante ng Paranaque National High School upang igiit ang imbestigasyon sa mga inihaing reklamo ng umano'y sexual harassment laban sa ilang guro. Sa pangunguna ng kabataan party list, hiniling ng mga nagprotesta ang agarang aksyon ng mga otoridad at paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa mga nagprotesta, kabilang sa mga iniulat na insidente ang umano'y hindi naangkop na paghawak at iba bang kilos na naganap sa loob ng paaralan. Iginit ng grupo na kailangan ng mas malalimang imbestigasyon upang matukoy ang mga sangkot at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag dito. Samantala, kumilos na ang Department of Education Schools Division Office ng Paranaque matapos lumabas sa mga reklamo at kumalat ang mga kaugnay na video sa social media. Ayon kay School Parent Teacher Association President Rene Javillonar, nakipag-ugnayan na sila sa division office at patuloy na kinokolekta ang mga impormasyon mula sa mga estudyanteng naglahad ng kanilang karanasan para sa kaukulang proseso. Hindi naman muna nagbigay ng pahayag ang punong guro ng paaralan habang nagpapatuloy ang paunang imbestigasyon. Samantala, nagpaabot naman ng seguridad ang Paranaque Police sa lugar at hinikayat ang mga posibleng biktima na makipag-ugnayan sa Women and Children's Protection Desk upang pormal na maitala ang kanilang mga reklamo. Ayon sa kabataan party list, tatlong estudyante na umano ang lumapit sa kanilang tanggapan upang humingi ng tulong. Patuloy naman na isinasagawang pagkalap ng impormasyon habang inihintay ang resulta ng imbestigasyon ng mga kinauukulang ahensya. Oras sa buong Pilipinas, 11 minutes after 7 ng umaga. Mga ka-vibes, yan ho ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Sa mga mapapahabol ng pabate, mga nakikinig ngayon, go! I-comment nyo na yan sa ating Facebook Live. Hello kay Henry Cosgueco. Sabi niya, King Kanung Bacolor along Jasa Road. So far, lowest price daw na nakita niya ay 64.90. Oh, ayan, alam nyo na, may tip na kayo ha. Pero nung malawit yarguke kayo, eh yun eh, pupunta lang. Kota rogu, may katipid kayo, itang pamamuntayo naman ka rin na gastos yun naman gasolina. Yan naman. Pero bagay, no? Matipid yung sasakyan mo, no? Eh, malaking bagay. Yung kinumpit ka natin kung 11 pesos yung pagbaba ng presyo. Nung magpa-full tank ka, 660 nemo rin. Tanti na kamuring mamasyal nung may padanang kamuring ka. Sige. Ay, magandang umaga sa aking ating napakasipag. One of the best from the industry, si Ma'am Michelle Montemayor. Ate ko, good morning! At saka binabati ko lang, thank you for reminding me ha. Nagkaroon kasi ng birthday bash ang dalawa sa ating mga kaibigan. Si Ate Michelle had her birthday a few days ago. Happy birthday once again, Ate Mitch. And also to ang pinagmamalaki ho ng Pampanga. Isa ho sa mga tinagurian na naming mga celebrity chef. Itong si Chef Felix Niño Asuncion ay celebrate din ho ng kanyang birthday. Brother, thank you for the dinner and happy birthday to you. Hello to Mama Jeng Raymundo, good morning. At saka kay Kumaring Vicky na rin. Oo, Kumaring Vicky. Hindi ko alam kung gising na mula. Malamang tulog pa yon. Good morning. Sabi ni Ma'am Jeng Raymundo, happy Tuesday. 71.40 daw ang gas na malapit daw sa Iglesia ni Cristo sa MacArthur Highway. No ka rin MacArthur Highway yan, Ma'am Jeng. Makabaing MacArthur Highway. At dakal muna man Iglesia ni Cristo at Church King MacArthur Highway. No ka rin niya banda kaya yung delanan mo yan. Now it's always high. Maganda umaga kay Krisha de Asis Quesada. Hi, Krisha. Good morning. Maganda umaga kay Kaden Nicolai and Ate Nikki. Good morning to you. Hello to Nel Suba. Barigoy, good morning. Shout out daw sa kanyang wifey na si Ma'am Annalyn going to school. Ingat po kayo. Maganda umaga kay Ma'am Aida Carano o kay Jeriel Agbuya. One issue dyan, how were they able to secure a firearm? Totoo yan. Yan din ang tanong ko, no ka rin do, but deng baril la ginamit daretang estudyante. Minor di edad la pa mo po, ne? Grabe. Wow, thanks. Oh, siya. 7:40 ng oras sa buong Pilipinas. Commercial break muna tayo at magbabalik ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan. 7:14, time check brought to you by B-Meg.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Represent your color and flag with pride and bring out your colorful personality on this occasion. I'm beautiful in my way. Happy Pride Month, mga ka-vibes! From your number one good vibe station, GV99.1.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
4: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
6: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening gustong dieta at ehersisyo. United
7: Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
12: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Na-try nyo na ba ang Estings Belichon? The first and best Belichon in Pampanga and Angeles City. May only silog chon, bilaos, and food trays ang Estings Belichon at open for dine-in, pick-up, and delivery. Franchise your own branch today. Send them a DM on Facebook, Estings Belichon.
18: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
19: This song is brought to you by B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.

0: It's 7:20 a.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa, lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman para masigurong walang ma-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
4: You are currently listening to GV99.1.
5: Your good vibes.
6: I have headache. I have body pain.
7: Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
12: Ha? Huh? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
11: Ay, malabo.
12: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
11: Para malinaw.
13: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: EO, love your eyes.
15: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
20: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
21: Bakit RightMed ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan RightMed.
26: If
0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Enjoy all day breakfast, night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
3: Parents, give your child quality education na abugaya. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. From nursery hanggang senior high school. May 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7 at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Shaping bright futures with care and excellence. Academy.
5: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
25: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: sa buong Pilipinas. It is now 7:15 ng umaga, mga kabibes. Tuyo naman sa kasalukuyan ng ating mga daanan, at least kanina nung ako'y lumabas ng bahay hanggang ngayon. Pero meron ho tayong bagyo, no? Meron ho tayong bagyo at meron din hong mga nakataas na tropical cyclone wind signal sa ibang lugar ho sa Pilipinas. Meron hong signal number 1 sa Batanes, the northeastern portion ng Cagayan, particular ho sa Cagayan, sa Gonzaga, Santa Ana, sa eastern portion po ng Babuyan Islands, kabilang po ang Babuyan Island, Didikas Island at Cabigin Island. Yan ho ang mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1. Dahil pa rin ho sa epekto nitong si Bagyong Francisco. Sige, 7:51 oras sa buong Pilipinas. Good morning. Alam nyo ba yung kasabihan? Kapag may tinanim, ano? Alam nyo ba yan? Baluyeta. O kanyan, review da na ko na naman eh. Ha? Ano yan? Kapag may tinanim, hindi pwede agad kainin. Kasi tinanim mo pa lang eh. Abore may pantumubo. Manita ito. Eh kasamal. Ha? Yan ang problema sa atin minsan. Nagmamadali tayo. Ha? Yung kakatanim mo pa lang, gusto mo agad may balik. Diba? Eh, ultimo nga mga nababayan sila, matagal bago nila mabenta yung mga binibenta nilang sasakyan eh. Diba? Oh, lahat ng mga bagay, pwede natin i-consider sa ganun. Kaya nga, patience is a virtue. Kailangan ng pasensya. Pero tanda ninyo, kahit gaano man katagal ang balik ng iyong itinanim, gaano man katagal bago mamunga ang iyong itinanim, kung ano ang inyong tinanim, yun din ang inyong aanihin. Kaya huwag kang nagtataka kung pangit ang trato ng ibang tao sa'yo, kung pangit din ang trato mo sa kanila. Ano yun, magic? Nasama-sama na ugali mo? Tapos ang gusto mo, tratuhin ka ng tao para kang hari o kaya reyna? Oo, pwede na lang kung... Siguro kung paswelduhan mo yan, di ba? Baka. Pero kahit na gano'n, ano, baka mamaya mabait lang yan sa harapan mo. Pero pagkatalikod mo, iba na sinasabi. Eh gano'n talaga kung pangit ugali mo. Diba? Ngayon kung maganda ugali mo, hindi rin naman sigurado na tatratuhin ka ng ibang tao na tama. Pero at least alam nang po umay kapal, diba? Gano'n yun. Hindi man maibalik sa paraang hinahangad mo, sa ibang paraan, yung kabutihan mo, eh sigurado ako, proven and tested, maibabalik at maibabalik sa iyo yan. Diba kasi pag ika'y nagtanim, diba, usually yung bunga niyan hindi lang naman kakapiranggot. Eh manok nga kung makapangitlog eh. Marami makapangitlog yan eh. Diba? Eh, ganun din yung mga puno na iyong tinatanim. Hindi lang ho yan isa kung mamunga. Madalas maraming bunga ho yan, diba? Ano ho yun? Kung ano yung itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya, careful kayo. Kung ano yung tinatanim nyo sa inyong kapwa-tao. Kung pangitan at kagaspangan ng ugali yung pinapakita, huwag kayo nagtataka pag sinusungitan kayo kapag nagagalit din sa inyo. Diba? Ganun yon. Ngayon kung mabait kayo, mapagpasensya, mapagpahinuhod, asahan nyo ninyo na ganun din ang mararamdaman ninyo at matatanggap mula sa inyong kapwa-tao. Correct? Correct! 7:54, munting paalala lamang mula kay DJ KG Boy. I will try my best sa pang-araw-araw. Bibigyan ko kayo ng sawikain. Ah, dami na napupulot na naman sa akin. Okay, good morning mga kabayes. Ah, sige. Tayo ho muna yung Papasalamat sa atin ho mga advertisers. Hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABS, STEM, at HUMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Also, sa mga nagkikrave ng pizza dyan, order from any branch of Delicioso Pizza for as well as 229 pesos only. Malapit na silang magbukas ulit for franchise. Kaya antabayanan at ilike na ang kanilang Facebook page. That is Delicioso Pizza. And visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat City. Meron ho silang back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, at KTV rooms. Bukas pa yan 24/7. At libre pong entrance dyan sa Capito Sports Bar. Subukan nyo, Capito Sports Bar, Mabalacat City. O siya na, 7:56. It's time for our instant shoutout. Ganda ng hype, no? Ganun talaga dapat positive tayo no umaga. Umaga pa lang dapat maganda na ay yung perspektibo sa buhay. Magandang umaga kay Ma'am Aida Carano o Bueno Mano for our second podcast. Kinani Pines Jackie, good morning to Rosita Versosa. Happy anniversary daw to Maureen Joy at Joseph Carano. Kay Mary Jane Agkawili David at ang David family. Kay Eugene Jane Kim, Candy Bubbles, Kurt Purokdos ng Barangay Pampang at sa kanyang mga apo, sina Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, and Riley all the way from Canada. Good. Anong oras ngayon? Good evening na dyan ngayon, di ba? Good evening. Oh, siya, oras ho natin. 7:57 aho in the morning. It's time for our top three headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Tatlong suspects sa pagpatay sa isang Korean national sa Nueva Ecija, arestado ng PNP Region 3.
1: The morning roundup headlines.
0: Senator Erwin Tulfo pinayuhan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Naitigil ang patutsyada sa social media.
1: The morning roundup headlines.
0: At mahigit 27 million pesos na halaga ng sabu na itinago sa mga produktong pangsalon na sabat ng Bureau of Customs Support of Clark.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Bagsak sa kamay ng mga otoridad ang tatlong individual na itinuturong responsable sa pagpatay sa isang Korean national sa loob ng isang inabandonang SUV sa General Tino, Nueva Ecija noong nakaraang linggo. Ayon sa kapulisan, posibleng selos o utang ang motibo sa krimen. Kinilala ang mga suspect na sina Aldrin Torres, Andrea Moniz na itinuturong mastermind at Aaron Justin Manuel na umano'y bumaril sa biktima. Na katulong sa paglutas ng kaso ang revolver na narecover mula kay Manuel matapos magtugma ang bala nito sa tama na nakuha sa katawan ng biktimang si Shin Bong Sub, 37 taong gulang at residente ng Angeles City. Batay sa investigasyon, nakatakda sanang makipagkitang biktima kay Moniz bago naganap ang krimen. Kasunod nito, sa tulong ng mga CCTV footage na tuntun umano ng mga otoridad ang galaw ng sasakyan ng biktima mula sa huling lokasyon nito sa Clark, Pampanga hanggang sa General Tino, Nueva Ecija. Natukoy rin ng mga investigador ang sinasabing getaway vehicle na ginamit ng mga suspect. Samantala, ayon sa mga otoridad na pag-alaman, ang dayuhang biktima ay isang distributor ng mga Korean beauty products mula sa South Korea hanggang dito sa bansa. Sa ngayon, inihahanda na ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa tatlong suspect na sangkot sa nasabing krimen. Hinimok ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na magbalik trabaho na sa Senado at itigil na ang pagbato ng mga bansag o name calling laban sa kanya mga kapwa senador. Ang panawagan na ito ay kasunod ng sunod-sunod na banat ni Cayetano sa social media laban sa mga miyembro ng bagong Senate Majority matapos ang naganap na balasahan sa liderato ng mataas na kapulungan. Sa panayam, sinabi ni Tulfo na mas nararapat umano na sa loob ng plenaryo pag-usapan at pagdebatihan ng mga issue sa halip na idaan ang mga ito sa social media. Ayon pa senador, panahon nang mag-focus ang lahat sa kanilang tungkulin at mga panukalang makatutulong sa publiko. Matatanda ang naging sentro ng usapin si Cayetano matapos itong bansagan bilang lapdogs o tuta ng Malacañang sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senator Raffy Tulfo. Tinawag din umano nitong lapdog si Senator Ping Lacson, si Senator Erwin Tulfo. Gayunman, nauna nang pinuna ni Soto ang naturang mga pahayag at sinabing hindi ito nakatutulong sa mga halagang gawain ng Senado. Samantala, nagpahayag naman ang pag-aalala si Lacson sa naging asal at mga naging pahayag ni Cayetano sa mga nakalipas na araw. Iginit naman ni Cayetano na may impluensya umano ang Malacañang sa naganap na pagbabago sa liderato ng Senado kung saan napalitan siya ni Senator Sherwin Gatchalian sa posisyon noong June 17.
1: The morning round of headlines.
0: Nasa bat ng Bureau of Customs, Port of Clark, katuwang ang Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang tinatayang 27.54 pesos o milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu na itinago sa mga produktong pangsalon. Ang mahigit 4 kilo ng kontrabando ay nagmula umano sa Estados Unidos at nakapakdang ipadala sa Mandaluyong City. Ayon sa Bureau of Customs, idineklara bilang nail powder at iba pang salon products. Ngunit dahil sa kahinahinalang resulta ng x-ray scanning at isinagawang profiling, nagsagawa ang mga otoridad ng masusing pisikal na inspeksyon. Sa isinagawang pagsusuri na tuklasan ng 2 puting plastic square buckets na naglalaman ng puting malacrystal substance. Matapos suriin gamit ang Rigaku spectrometer, positibong nakumpirma na laman nito ay methamphetamine hydrochloride o mas kilala bilang shabu.